0: tegede
1: Aono ya
0: Ejo njikoza njigende ede Kuwanga nanga koke kaswanyu kange Akaku jigija norumanyo mwoyo
1: Haa Chualato mukazi akujozo yo Nzeto nesimba kubu kuntangoli wangi nesikubara angula mutwe kugwasa
0: Yonde leli
1: Ani kuhojo genge yeyo Haa Chualata luambale ni yobu sa

0: bajja mwena namulaba abakyala ne muntu nyoma nyoma
1: oyagala kunkolaki
0: tutula bukoma wamwe tutula nguru za kukuwa munju sala kuba wakitiibwa
1: oyagala kuwaana
0: obukumba waffe saako mutayogerwako okututula enkoko zinnakawanga
1: toli nnakawanga
0: nakatinnakakutanda nomala ntambala nswaza mu bantu
1: onkolaki
0: mwekanga nze nkuwe mutte
1: vao
0: onaamapesa g'empalago nga kutudde
1: era kw'otuukira
0: kuleka ku minzaani nga yeewe.

Chivola banti buli omwazi no nyalulwe. Buli omwani atabukanga anonya sente. Wasitoje na ulide ringanti. Ila layo ngilo kubiranga atusasira. Notu wangu iliza. Atuwamba atire tukumenga nebi pifobe. Nebi ntubiyaba nafi. Ibiyama bi tukumenga songa zaba nafi. So walo uchiti wa ngilo tubikirida. Allah yongero tubikirida. Atujemu na emitima. Ejita tiyabantu banafe. Atujemu na emitima. Ejita wabantu bitibwa. Nenga lwa senti. Lwa senti. Bidoni yango omuntu agenda. E Kampala. Omuntu agenda e Kampala. Waluwa agendi ya kupichi pichi. Waluwa agendi ya mutubu. Waluwa agendi ya kumuloka ya siminti. Waluwa agendi ya kubutwela ya mafuta. Waluwa agendi ya kutukutuku. Nenga chasala. Oba atusa atya. Gomulabanga atuse Kampala. Bwatuka wati Kampala. Muisinganya. Muinamu tuse Kampala. Katina watu anabagenda mparlamenti. Mubasonyi wenga. Abagenda mbifo byobufuzi mbasonyi wenga. Ila sitechee unyisa. Kulaba ati mtu wala agenda mparlamenti. Akwe sekulio na. Na gamba kampite wano. Ede chikola maoli. Kampite wano. Ule songa anti agara dunia. Aina chale ngede. Oba atuse yatia. Oba ise watia. Magezi chichimpa. Oba ise watia. Oba atambudatia. Ila chovola bantu wama loku tuuka. Nibatuka jibatuse nga wamazo okubaga babuse atuse mbwameya atuse mparlamenti wamalo kutuka nga wali omuntu yera vila lugendo lumutusi zao wallahi bera vila wamalo kutuka na nabati na atusa ingi dem mparlamenti bagadeo yera vila yonaji ya ita abo nabola vlema inaji mvudewe atuse mparlamenti. Bira bira. Tiwana yu mba denzi ja. Bande senga. Bande. Mseji bande se. Nali motalinga ko. Onalebo mu. Gabambuza. Timama kadaga ya kuyamba konyo. Mukujamu chindu chino. Mukulwani obu wangu zivo. Nagamba. Ya nyamba. Kale wabaya nyamba. Mulira. Kale wabaya nyamba. Ya nyamba nga muna Uganda. Bawa ya nyamba, nemba desimenti ya nyamba. Allahu akibar. Ningamba la bayabani. Oye muntu originu. Nenga walono kuwe, mwane muje, batu walobu wangu zibwa mwe. Kati, waleta kula maulide, tichino, onu ya kula buwati. Abantu muwe, abantu ebitibwa. Chemba saba. Titula lanyonti nenseno, chekisembie yo. Oba mtogena pame ni chekikulwe nyo. Oba na obela president nze jendi wallahi si chekikulwe nyo jendi. Si chekisembayo. Ile mbantu ala nagama antu gunde. Naba ingiza okwe sima kwange wallahi babayi. Okusena na wetulonuka nirebi. Mukumebi tibabi ya bantu. Wataku dunia, wataku nisa. Mutie enseno, mutie naba chala. Tenyo mchala. Jakuwebuka. Allah jakuocha. Ulebi ntuwebili. Waudhu bika minifitati dunia. Allah nginsawon kingilize. Ebi kemo biyensi. Emitawana jensi. Emitawana jensi. Abantu mbega hili denchidamu. Mwe kunganye emyo jamwe mugame the naf omuntu guminkiriza abantu bakosaba nabwe ngabatonde niyo muti na bwaguminkiriza nga alyazamanyiza fasabara ila nabbi achogirako nagama ntwala dhara muabdu. Tewali muddu yenna alyazamanyizibwa nabbi agamba nti madhulu.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mkagu wa mlonji dachika duweza makumiana na itano edvira kusawa iku menendala edo kuncho kuona kuolua lera ikiriza tutandike ntekateke nonga tuja mdistrict ya igange wa Bwana Morishid Ogwanga tukobele kunsonga dhirifa mdistrict ya igange mkagu wa mlonji wa subulo kupa ngotigira igange buya tambwile mweekend igange weli kutambula nensonga ninch kamala. Yes Bwana Ogwanga Morishid.
2: Yesu wabakuru.
3: Yesebo.
2: Mkesisa balata.
3: Mwache yesebo.
2: Katonde chiti wanaite ndoro katumi mwilize.
3: Amina sebo.
2: Tumuguru mizo kutukua nga atuke siza nga tukalibala munga tukate yenga o nga tukalu miyaba tulinga.
1: Yesebo.
2: Nja kutandika kalongezi wange. Kantani kile mudisi chineka yunga.
3: Yesebo.
2: Abachami abo kuchalo bukasa. Igombole no balita setanize. Igombole ya setanize Kayunga district. Igombole no liagwa kukangulira town council. Ndio na liafu mwe twaze bali nyerine ya setanize.
3: Yes sir.
2: Ijawe kinaje bukasa chagure mwe chikangabwa. Eliyo mkuru wa belema mweta Fred Wajja.
3: Otio?
2: Fred Wajja unalimu miya kanga anka. Yedobu kuru. Nemo jijia kola ayaya kuentede. Yalunda lunda kwa webisolo. Mpeda tame ni mchala we. Ngaba mweta mama kalule.
1: Yesebo.
2: Mama kalule unumudu kuru wago ya luwala. Bwalala ba mtu wala kumwigu wa lideka angu umira hao. Kukuna atiwa mwida andaba kuhu. Yaleko msa adome waka ni mwidu kuru wa ungi wa mtu wa mia kange satu. Mpega atiwa wali kuruna kuru wa ido. Msa adome ya alambara mwumba ni mwidu kuru we.
3: Yes, sir.
2: Hali abantu chaba kubye nchukwe. Oke ila kuhunchu mgo mkuru tali kufuruma mwumba. Ako wati hii mzai Fred Wajja tali kufusuma mungu mba idatia. Haku za kadu kuruke kana kemi ya kesa dada wali wa dada li mungu mba alambe ide. Ako wati yomusa alimu ntubu kena wanku naliwe ya saa muka ganga kalizu kuka. Abanga huku ingira mungu mba ngu mkuru ono Fred Wajja nambia gedi kazengo ye.
3: Yes sir.
2: Ya filide mbulidi na utisaa uwe na abato wangu kuchaleche bukasa mgombo ya seta nyeze mdusu cheye Kayunga ya wawo hile ku enga nubu hadiku babuchika ni mtu wa kia buzeche iso mku uono nechi. Mtu wa kia kunimu ya ninawe. Ya kuba nche ya uke ino mku uono ya vile sawa ndevi yedogu hile ngamula muteke.
1: Ngazira tabu.
2: Ngazira tabu yona yona. Nchaye chamu kubye nchukwe yena. Okumu kusakwa mauri le ntunyani na u. Eye bagivu niko bafile.
1: Yes, yes.
2: So, abantu bagule mwecheka ngu kutale cheche abu. Kasa, mgomba ya seta nize, mdisu kieye Kayunga.
3: Yes, sir.
1: Chibino.
2: So, mauri ya tima kalamu, ya Kayungeyo.
1: Yes, sir, Ogwanga.
2: Denye iga angeno.
1: So
2: nga uvende keyo ngera kidu wachi. Ama kuduwa bafudevika adonga bafuekariro okuile iga anga. Wale uwe takuchiti hivu wawo.
3: Yes sir.
2: Begui ilomuze bavinike vika adonga bavisunisa levo ye kiti hivu wawo. Kumotoka. Mbatoka vika adonga yaku mkeringi. Mpeka atiwa wikumkumuka, alafizi ba boda boda, batila ino kugua hao. Ena nuruna kuu, uruwe sando uruwe ibe, eigula hao. Wali accident ya guwe uwe nao kuchitirua. Yaleka bantu nga bakosa iwa ino, aye wansonga ya vikalo kuhika mungira. Abantu batikuchi ike mkoto bachi kila aba trafiki. Eo kugundo niyolwe kalilo.
3: Muna, rasa idia wongo jyo tukakumukunu wazira tuafikie bao?
2: Walo trafika ya ntumagulida wa trafiki wa nama wabu sente sente. Waleke mwadu kaliganya igenya edile mumbele mbi. Waleke mwadu kaliganya mika adonga vingi. Dabi tau dabi wa mchiti liruwa. Eti mwede kudondo kupa ntumwe yungina. Sama watu walikula jani la vechigema uku. Ose trafiki ya nga districti. Hapa kuembeze wa local government, RDC. Mukole, wama mukole chisovuka. Abantu wano babe nti bakendeza kule vyeyevi kado kuwa ubenu vikuwe yongere ino omuchi alaya fumi accident nga liku ila yukalido no mvuka balumu sikuwe na kafule nga bali mumbe rambi so yoni kalondozi ayu mdusu keiga nga kusane kayunga
1: kale tuwe yanziza
2: kalondozi wano kamuzi nge zindeku
3: butikitike
2: nga mwereza kwa mkuru mutabani wango vipa uro omusa ado ya kola ante wa mtibu geche iganga mubadi baba jovi ya mkwore zao kalondozi yo na wangari ya na chiruru wao hale kambareka hapa kuru chabazinga wabuso gafumvue wabuso gokuisania na amani
3: kale hafumvue lata chabazinga wabuso ga
4: eriyo embera eri nokubangate ekolebwa nadala kuba dereva abe moto kabye bikado twidinga tubiyogera ku anonti ku emoto kedo ni kudimu ku moto kedi kasinze kukola bubenje kunjira emoto kedi singo kuvuga ebikado tata nkaire
1: ino
4: emoto kedo tidina kobo buzibu buliwa emoto kedo tidiba na matala inuma amatala gana ama mivaga parking yago
1: ate nebisinga afira kungudo
4: difira kunjira nganibu reflectors obe miyandu kumotoka buavu haku nga
3: babuzira
4: obo chitegeira ebe fire bavere nga tibali kujibona tiba taire woku na chintu chuna chuna chila ganti waluwe motoka ekozechi emotoka eyo noneike obo chitegeira omuntu ya jugwamu emotoka mudisu kiteru kamu idukira nenu mao emoto kaya kozinga kabenja kaitina muomuchala yali
3: grades
4: obo chitegera so edemoto ka wakubanga tidi kuba chisoboko bati chisoboka bati bali bairenga badigere robu ilo obu tufuwe dili no tamblanga kasta diwera saa wa ikumina iwiri omuntu afuna waja ya parkinga because divitapu ile divitaku lugudola late of course soba tuja kubango chichusa nti divite kulugudo luado ebe zira kubitala eri kutambula mpola so idukira badereva babo kunga bakoye aba alivu gavu zo lugendo kuva wala aliku kugoberere chimotoka echi zira kumatala inuma ujo kuloti nga chiguire
1: nechi ndi kusonge yeye na aba anabavuge moto kedo edebi kadaba singa begira masamba baba batani mani
3: ya tuwegire no masamba no mtu isi kasura mkudu kudu
1: olumalo kwegira masamba baida kungudu nga ze experience mala atene chindi nakula kwa kuna uneza ba nate gerante moto kedi singa davani ni mgovernment
3: yes bili bintu bia minu ndiyabili oku simplify ingamu emoto kademu wanediri kumombele enonji edo okutandika ne mtoka nga booster
1: ne di mumbere mbi
3: yaba di trailer edo ebisele bisinga di bada company edili kumumbere enunji
1: yes
3: e company no tereko esaku kwa abantu nga balina ku ebiwandika ati stage tandikiru wako meba kuwa trailer buti
4: bada company dene dene devi edaskali
3: yes ngote dokwe gananga katenge wabidi ala mwe kaliro sugar nga balina edaibwe mwebona dine pamfwe DJ Erwero ebiyeru mubona ne dindi didano edo da company abavuge de bisere bisinga bakubavugisa malala aba babe idimu huko vuti yaba ayo buno bukajambi yobwe idaba ku mulembe gwa mini no bano boto obwa maji obwa soko kubo bwa maji bwe twakaza ku butata obwa babuvuga embera jebo bam bana begaire masamba basoka kunwa zena tuika kwebikado
4: motokedo dibanka ire disinga ditata
3: kuzibuchi ojo kwa gananga tatari miaka chinana nganiwe kusinga obukulungai kali kulugude tambula oyoka gana kata takali umiaka ana ngai kali kulugodo kakata ambula
1: oya gana UCA
3: ngari kulugodo
4: mwana chini
3: gana hindi ya sula number plate
1: oya gana UAA
5: ngai ngai
4: ngai mbali kufuga baliere gambu
1: by the way na bali mundanga wali comfortable balije balikana
3: butini basola no kutwika tulinenge jetwika otu ikaga sipa bulunja akabina ene inumeno iba bitemera kubati kuba omwana atoleno body ya male ya bitema ko Italy ya bifunzati wa inuma abana abali bitu ikanga avere yati amane inuma ku kabina
4: ngaye biri muibange
3: ene biri muibange eno
4: ikaga ati aime
3: owundi kai yaje yati amamberi nge wesiba mwetu i bobatoli musade ino obitawo yakunina
1: exinga kunuma abandi kulembeire mu nsonge iyo kulwanisa emmotoka dino okuva ku nguudo yafuka source of income
3: yabo baina mu business
1: aba traffic
3: butyo bana
1: bwetola akasente
3: butyo bana oyogere kubanene abasada abasinga wainuma awenta mbula we yakawira munabuti bulimune na abamulimi wabikado kabe ba eno aleboze muno nina ngeje nali mubika adondi dinibona alibo nga muno bagule emmotoka but muto kadebwe ne disomba bikado masamba gaibwe no lisinga
4: ati kati okuwo mesembozi osobola otukobera kukubaona lebabo kubanga okulima ebikado timu sana
3: ate ugudo lololo aba ibye iganga bobova igangoti bitakumukunwa ababode ba parking oli kuikira iyo traffic weba oli kumvuna bulungi buti chebali kogera kwe chitirwa tachidi ne cement cheba sazanga mulugudo wasere cement cheba bisanga kulweyire ekisala mulugudo
4: nge chiri wano wanonga wakave wanda gongo we kujja
3: emagamaga yes buti tosobola kutwika because manolugudo lojo bitaku no buwanvu aya abantu batwika bamala batamu ne miti mumba libati
4: aya ababoda kati tubaire ku side ya imwe bati mwena ate nimo omuvuga epiki mwidi ekintu ekibake kinaze kibaba woku eyerina kufuka mbozi ku stage obubenje yobanga eri ya wantu webugwa ekyo kya kirino okuba mu mind sido nti wano emoto kadi tere okubitawo nga ditwise bikado ekikado nochi nochi bita kungoli wa boda nga ekikado ekyo kikali kiyaka kiramu ote kakutirero lino kugwa
3: deni
4: kati lwacho bato tokendeza ku speed
3: emoto kere kujja ku kitirirwa oyidi ebikado byetu seti bibi tachitirirwa lwacho ojibo okumpi
4: obo kitegera
3: ojijire kuti
4: ababoda bobo nabo bridge nzibu okusiba dani film iboba koze sign on dani bridge yaba identity ajja kubira honi ovweyo tadaga nako lachi na kusiba bridge so niwo bamwene iwe mwene ni waboda ni webodi wazira kabiri bodi yindi
3: bijako makwi
4: niwe
3: ata chikado chifumite
1: amazima galindi achiuke chiri mubaganda banga wa boda boda awandi inti amana achiroza ku aba boda boda banobeta agacho kuba tola mu dozi echiuke chechi bali mu mitwe because mba mulitambula awantu wosubira anti omuntu yenaye na live gechiduka tasana kujao
4: yo
1: wa boda boda ajao
3: niwe babwire
4: onzo kwa boda tava ku line
3: wone
4: line yende ro ku gudo tavwa ku yaba id mule mu mind ndi woli enuma
3: oli mubona
4: oli mubona
1: wa boda boda bombeka ni mbonango ulikuwa ni gamu space nkoba b muganda wange ndeka veku mwana ngaka ali mtu because obo na ali kuingira mu space ya kuba muganda nga oi fu
3: bombe
1: mwana ni
4: aye kubira film ya
3: aye
4: kano bakubira
3: okulwa okulwa mu idwaliro olwa mu mungira okulwa mu idwaliro baganda ifa ba boda bo bakubamba ndalwa mu idwaliro talire mu mungira
4: eye bilimo ngajo muzi mubuzi munga wogungirira oti pa otandikira okwe bisanga abawo
1: ayemusane ndala mbaboda
4: nebisane ndala kati jiringa bana abaku ababa ku moto kago abakola ku moto katugeze niwo banga ba mugugu otandikira okola mugugu oti pa waba ku moto koko oyoye gempi sadabale otandika ovuma abantu we bakwetera kunti amale na

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukagwa omulungi eddakiika eweze endala neviire ku ssaawa 12 edduuku nkyo okuwona kuolwa leero tulijja mu disitulikiti eye Buyende eyo ewa Bwana Jamal Isabirye tukobere ku nsonga eddiri ebiyende mukagwa omulungi osobola okuba ng'otegera weekend mu disitulikiti eye Buyende yatambwire etya ate era Stella nteekateeka ki eddirijja mu maiso mu bitundu ebye Buyende situka ojokole okaali waka wiiki yakatandiika buli wiiki wogitandiika ng'oli kuingi giza mananti idaja maiso kubange kutambulira bulungi ensonga didaba malidadi sana omusaada bobulamu esente waka amazima gena amaka gakaluba
2: gabaga natambula kati amaka gaigale eriyo kuba eriyo kuba ke ekintu wekibake kikulemye okula okukola ki okutambuza
1: okigala
2: amaka gabake gazemusente officially galangirire
3: otigane mye gane mye bige niko bada
1: ekigazo omulagire ile yega iwe
3: ekigambo kyebeta sente kyajagala buli nandisabye buli omu akole buli kisoboka abe mu ko sente munsawo
2: ekirazoboka buli omu tasobola na sente musawo
3: atisitya
2: bolino bane sente oyambe ku bantu kati woloza mbu aba abantu abanayamba banaboneka batia ngabuli omwali nese
3: njai kabi kituka kata ku buli omwo okukola geemerezewo
2: aya tereri yabakola bade mafuna yaba yabanonekeza lero mulimu ngati bakola ki
1: oidi
2: ngati bagubona
1: chenayiga ku nsonge yolo papulolo oyinzo bawo ngoli mukalu wabona ngense kuti yime kwa isoko ofune mu mutwalo
2: atonda wange ni budget yachuka wewe uli ku chikomando style
1: oyizo tumya kuta ye nyama
2: babita vita mabya chapati dilekera no kuoma abubi
3: obuzibu buli mu Uganda buli bulala ntukolera buli omwe tukolera mu deficit nti income ye bisere bisinga eba ntono ku expenditure yo engeri jo ingizam eba ntono nga yensansani akai nene tiko bantu muntu kubula ndowoze echeta mtu muli omuyandi enzo savinga
1: batembera
3: aye mbera ebintu bya bulege kolera mabanda
2: obatu obaba sogoba afrika okutandika ne kitini kitukalubya
1: okidiko
2: muntu tasobola atandika business ya mitwala 3 aba yenda soka afune milioni obachi didire irala mulundi mulala tasobola atandika kuna nachi na kitono
3: boli kuba mulimu nabako bati sente dobo gigati da kusondereza didire mulundi mulala gane je
1: yes bwana muslim
4: naam
1: salamu alaikum
4: wa alaikum salaam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh wayo
4: mwishiko
1: mchele barata yes alhamdulillah
4: Oruna kolwa leruli nti fresh mande.
3: Yeso.
4: Ife nga wakiriza mundi kiriza ya muba ka ifuna bimpama disa.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: Oruna ko muba ka ifuru ya zali bwa ko era tu oruna kulu no tulusiba.
3: Buli mande.
4: Buli kumande oruna kulu no tulusiba kubanga muba ka ifuru ya zali bwa ko.
3: Ni ko di fulalo siba siba mukumulimo.
4: Ya kironja alhamdulillah.
3: Mm.
4: Yes,
3: sir. Oye,
4: namu
1: kwa niseka avudu. Kale neyanziza.
3: Yes. Mangu agamile kule isima.
1: Yes, sir. Msile wa mtu wa garifu.
3: Msile wa mtu kole.
4: Yes, sir. Kalondo ziwa ifauna kuluwa lero. Wa disipitifu ye Buyende.
3: Yes, sir.
4: Alikuchalo etimani wa kubusi isiro. Ngatina kile muluka ugwena mkono. Igombo ya Bugaya.
1: Yes, sir.
4: Nokuli omuchala eyaganibwa nga yaitibwa
3: otyo
4: omuchala ono amwete abe yaitibwa amaina ni namukose beti ayali yaitibwa erine eyimani final bamwete ni nabulezi
3: nabulezi
4: nabulezi nga omuchala ono bava niba amanibwa kwerina ya Lubale Jofle nga bava kuchale kyebutende muri shift ye Kamuli Baida mdi 15 yebu yende kuchaleche musisiro muluko wagwe na mkunu.
3: Yesebo.
4: Abantu wanaba viliba welevasa u, eranga baki nansi. Eranga bako zisa, bako le milimo da iwe de kisa uweche, eche kisoga.
3: Nga iba fumbo?
4: Nga iba fumbo. Omusa adawa atabawa omuka za kolomulimu. Omusa adawa abawa bombiri ba kolomulimu. Aye, apata kacha abawo ninkiriza. Nga abantu bano bombiriri omulala tayikuboneka ko So omuntu ono yabaire nga tayikubonekaku abataka bebuuza muntu waibwe omukyala w'okukyalo kuno omutaka gwakyabuze bagezaaku okunoonenkereza baanoonenkereza baalemerwa olunaku lwabaire lwakutaano embwa ed'okukyalo ekyo edabalirwano baabano bawaine embwa nga gikwetoloolera ku kitundu ekyo mu kifo ekyo ekiri enyuma y'eisabo eri abantu bano abantu bano ababiri ng'omulala tayikuboneka n'omusaada eno tayikuboneka omukyala nga yeena tayikuboneka n'omusaada yeena tayikuboneka embwa adina edagire ku awantu ebaaziika omuntu oli datandika okulwanirawo dalwanirawo deni abataka bano abairiraine naawe baabona embwa ediri kulwanirawo gikulyaki bagira okutambula okutuuka enyuma y'eisabu nga babonanga omuntu bamuziikaawo okujja okwetegereza nga n'omukyala amanyibwaku erina lya Namukose Betty amanyibwaku erina erya Nabulezi abataka basitukiramu oti natega ogwekyayi bakubira kyamanero C1 yeene yasitukiramu yategeeza poliisi yebugaya yona yasitukiramu oti natega ogwekyayi yona yatuukirawo poliisi yebugaya yatuuse yagezaku okwogerezaganya ni poliisi enkulu yaane Buyende yona yatuukirawo yeege ni dokita bairukulayo omukazi ono mukiina kyebamuziikamu aye ng'ate niba tali kuboneka kyalaga okuba nga abafumbo bano ababiri bayitamu obutagemagana omulala yayita mwine era yajja amuziika mukiina
3: omulambo tugabereku okubisago byona byona
4: omulambo tugabere guli mukiina ate era gwabe gutandise n'okuwona so embeera yaabo etyo maloba kutegeera yatuga kutuga omukazi yamukuba bukube polisi yano yabaho ngaeri kwebuuliza kati
1: jamali
4: yabanga tayikuboneka nga teruka kukola tondeka inu wagisebu
1: neza etegeera nti omusaada aliwo omusaada azirawo
4: omusaada oyo yateruka kukola tondeka inuma yaba tabuzeewo era omukyala bamuziisa olunaku olwaido kyalo ekyebusiisiro nga polisi eiriiza abantu be abwenganda edomufuono okumuziika nga banonereza omusaada waali
1: jamali
4: amawulire kagiro wagisebu
1: abafumbo bano babiri n'abaana bameka
4: abafumbo bano babaire n'abaana abawera ku nga musanvu aye yinukire abaana bano butisaani babalese mwitayo abaana bato aye bombiriri bamaze okuba nti bagulawo kubanga inukira omukyala yafiire omusaada yere yalumuka amawulire gagira okufuluma ng'omusaada yamugemere mu disitulikiti yaluuka era saana ayikutemezebwa enyuma ya mitayimbwa ku polisi eyawano yeeruuka kalondoza olunaku olwaleero gwensobola okwongera abawuliza baife
1: edakikandala
4: ku kyalo ekyebulayi n'okulya omuvuka amanyibwaku erina lya Luhanga Jackson era yali ayina emanyifu bamweta sonyiwa yagire yeiba ente yalatayi basaalirwa ente enume yagitwala mu katale ak'ebuyende yatuuse eyo yatunda mu ente eyo baba yagwa mu nsiko ng'ali kunoonereza
1: nga tabona
4: nga mutabani tayikuboneka kyovwate ola esimu n'akubira mutabani ati mona oli yaye ati nze ndi mukatale nze ndoogibwaine ati nze nte ninze nina

0: kale mukagwa da ce kaduwe za makumi abiri na isatu ne divide kusawe 12 do kunchoko na kolwa lido program be chaine oludegere kuchinana na munana katoneze mukaga busoga royo radio tuliwe pake sawe isatu do kunchoko na kolwa lido nga tuongera o kugeita kunso subulo kuba ngotegera songa nga bodiri jamaisu mabitundu ebyenda ulo katuje mu district ye Bugweriyo ewa musilamu Ivan Kiyemba subulo kuba ngatusa ku nsonga ediri mu district ye Bugweri enumba isatu najire maiso kubanga bigemo muliro abantu bafirwe ebintu binch ino yes bwana Ivan Kiyemba
1: wanjona lebo
0: wasuzoti ya musilamu
1: asize bulungi kodi ya saidi yeyo
2: eno tuliyo bwache ile
1: aya yeje bakabwache bulungi bakirungi eno
0: yes bo
1: akoba ati omwana we bugobi
3: ndi wonzira tabu
1: ese si bakirungi eno yakatije ebugiri yao
2: yes bo
1: enumba yali kuogera mu weekend numba ese dayiro mulundi mulala aya ndijukira kuva tuva mu zatuwa mkalulu
2: totio
1: wana wana ya numba mula nedakaya
2: kuchalo chilala
1: echo
2: mhm
1: mjisi teye kujiria ye chale macheta chalu wero
2: mhm
1: chadani ya mumuluka guwa igwe muigombo ya elie vresa enumba akaluka akawa nga alwa

0: Mbubango chimanyi tuwe mwalo yomwagala tintoina jogenda. Twali klubi mezi jukila vlu unji. Mukumudamu muzei ya nkwata. Nansiba amagulu nga jemwe satie. Nansiba ne mikono nga yayambibu wako baganda bange. Nebankubira kunimiro kwetuwali tuli nga tuli mukujayo ebinyebwa. Ekintu kino kyankwa samu obusungu era namalirira. Nesala wanti singa baba ntadde nali wakunywa butuwa. Bansumula nga bamaze okukola kyonna kye baayagala nakwata ekkubo awaka walinga w'ente nadda awaka ne nfuna eddagala ery'ente ne ndinywa. Kyankola bubi ddala okuba nti ate saafiirawo. Nasigala ntemya nga mpulira. Munnange nno waliwo muganda wange naye nga tugata bamuzeeyi baali ba luganda. Gwe natumya ajje nzijukira ebiseera ebyo nali nakasomako university attaamu yali emu yokka. Bwe namutumya okutuuka waka nga nze nanzijudde embale kuba neesalaasala nga ndayira okuba nti nva mu bulamu obw'ensi eno naye nga sifiiriddwa Liliane. Bwe natumya omuwala oyo eka bategeera nti embeera yali emaze okuba ng'etabuka era nga bakitegedde nti omuwala oyo ye mukwano gwange. Bamuntumiza abengajja yajja we nnali teyakkiriza mbeera gye yansangamu. Yagenda okutuuka nga mmaze okubimba ekyovu. Kale wulira ono. Nga mmaze okubimba ekyovu ssaawa ya kufa. Ewaka nno baayaayaana okunoonya amata ge nnanywako obutwa buli okusobola okuba nga busabulukuka. Neebaka mu kasooli kasooli mu b'omuwala ono gwe nandiise muganda wange era naye yatuula awo teyaddayo waka. Yankuma paka lwe nadda engulu bwe natereera yannyumiza natandika kimu kuyita Liliane. Sagala nakuseka. Nadda werekereza akasente. Olaba ng'abaana bano basoma. Bannange laavu nga yatudde mu byana by'amasomero ebyo mulaba bazadde bannange. Omwana abaana bamwe abo nga batabusola omuhabati ebyokusoma waakiri abifiirwa n'asala wagende n'olusajja n'asala wagende n'olulenzirenzi lumatiya lurobati lumoshi otagenda kubanga maaso lukola ki nga lumwongerako wadde ono mumuwulira obutu amaze okubwewa lwaki bamugambako ku nsonga za Liliane. Nze nja bayisaayisangamu eggaali nagenda ngaobatuuseeyo kufuna amagezi ge bamunoonya wano. Nze kibi kibi ku nze kibi kibi and that is me. Tosobola kunkyusa eba much some of you say yeraga atalibwa ati atogenda kunkyusa nze gye nakulira nakulira mu ddiini kyekikulu kyoyina otegeera. Kitaffe nga atusomesa essaala nga ayinza okuva gy'avudde n'abuuza nti abange mumaze okusaba essaala katwalingawo ne Buganda bwaffe obuto buketi nga tubu training and singa taata akomawo waka wano bw'abuuza ku by'essaala mumugambe nti twamaze. Ajja aha nga tumugulira akagaali ke nga tumugulira kulikayo taata nvuddeyo. Munnange nze nalinga ndowooza n'asikali we waka kubanga nze naggulanga oluggi ebiseera ebisinga. Esta wangisaba oggulawo n'olugula kyetandikanga nakyo. Mwamaze okusoma essaala kati awo ng'anzira mu nti ye tumaze. Keti ng'ava mu kisenge ati alimba taata tetunnasoma olubaluyi mujje mwena muvaayo mangu ssaawa ya kusoma ssaala. Twafukamira amavivi ne gatuddugala ng'ova ku ssaala bwebanga biseera nno bya ssappule gwa kutaano gwa kkumi na gumu nga mugenda kusoma essaala. Muteke esapule namba bwembala mugende mukusinza bikira mali nyaba tusasire otusasire Yosefa mtukirivu otusabire walala nga tata wafatonza. Nze njogera ebigambo bino niwe banga nfunye wa mukamanga like anzije mu makamu indi nebucha ku machambo nfunye omusajja omulala oba musiraamu oba muki nze sobola kuva mu dini yange edini ya minya. Edini twasoma omujiji nga mutambula olugendo luwavu mutukayo mudda ku nkumbi kulima nno muli musala munonya Katonda. Katonda tabadde mu bigendi wakirikolera sinaba era at least nze atasula njala ampadde obulamu obwana bwange bulamu, omwami wange jali, kitanga jali atemya, baganda bange mbawuliza, tukwatagana, kati nga mukama mugamba ki. Kimcho kanti nsaba nyongereko ampadde emyaka jijino nsoba sobanye by next year mwezo gwokusatu 29th I'll be making it 82 years mancha yagala kiddala ddala bakisebo ne banyabo abaana abo be muweerera bwe mutafune budde ne mwebizinga nnyo mu ngoye ze mutunda ne mwebizinga maduka ga wholesale gwe mina gakula ne gawola era ssente bw'oziggyamu ofiirira mwanawo bwe mutafune budde mmwe guno omulembe mufu togenda kukinze jako kubana ngengu wangali demo fu fetuwabo na abone sawa kumina bili musituka mgenda kuli
1: mshika kumeno speed jatuli ilumuka wanaife karwa vinge misikirize isuga boyo radio ondi kumoyo
0: Gade, sina chintu chinema kukola. Nabona abone change chagwa kwe chisanja. Era chima yinche nimile chizikola sente. Esta muweleze yoka sente tulime wano. Ngoweleza. Esta...

kutambuza ebyobukombo okuva mawanga agenda oba ngoli mwibanga Uganda ngachoka ngo ina mawanga oina ebyobukombo mawanga agugachimani America na mawanga agandindi yafwe sibajeta eya foreign assets control o FSC atakezatu mwezi gwa apoli yasinzira ku mvumbe da mutebwaku ngaka kasanti bitirola eidembe lyingu omuntu lwako ebisanga dimwogerwaku teikiriza nti yadiza mwiwanga lya republic ya kungao ewanga lya Congo livunana Joseph Kabila okugemanga omutitimbe gwe senti yaguwa abayekera abayekera bateba mwere senti mbu ewanga lya Rwanda aba M23 mbuno mukuru ono yatanga mwe senti ebi okuita abantu kweyongera mitundu byiwanga lya Congo amakuru nti Kabila ekiita abantu ekiri mu iwanga lya Congo mbu akirina ku akakwate okubanga yagemanga senti nga bakikobebwa yadiwa akabinda akabayekera aka March 23 nedebo ku misango akasira kabuti yasisinka ina bakungu mwiwanga lya America Washington DC yabategeza nti irina lyangi lyanditoole iba ku lukalala olw'abantu bemweta ababiye ino lwakuba ebindogerwa kuti bitufu kinana namnana katunize mukaga buso garoyo fama bwe yamala emyaka edawera ku ngaali mu buwanguso okuva mu iwanga lya Congo twajja okwetegereza Joseph Kabila nga tuyize mumbona buli omwaka ogwawa ng'abonekere ku mubibira bya Congo eyo yabonekere Goma omwaka ogwawa kyoka ekibuga ekyo waaliwo akabita ebiseera bitono ekitundu ekyo ekyeggoma nga waakabita ebiseera bitono bukyanga bayeekera baali nga bakyayiriza nga bakiwambye amakuru nti yajja mu kitundu omuli abayeekera be yakolagana nabo nga wekikobebwa ebigambo ng'abyegaana butimpegano ekooti ng'esinziza mu ibanga lya Congo ewuliriza ensonga edabadirwanaku oba basadde abazibizi ab'ekitongole ekizibizi abajasibe eyo ye beeta ya military court ye Congo yamusalira omusango gwakufa bamwite egyomusalira ogwokufa omukulu Joseph Kabila yagumusalira nga azirawo emisango nedodo enkobye ku waiguru awo dakolagana n'abayeekera abakabinda aka March 23 aba M23 ewali kuwuliriza eyayise bantu lata kyabazinga wa busuga lwaki tondikiriza awo ninvaawo ningema ku nsonga eyindi lwakuba ebiseera bindi bukiika nkulengeza kati nimu iwanga lya China iwanga lya China litandise okubuliriza kikobebwa okubanga China eno okubanga n'ensi ekasinze okutana eiva erya kabeji kati wuliriza wano batandise okunoonenkereza waliwo alipoota ediraza iwanga lya China lino nti kabeji atanibwa okuva miwanga mawanga agenda ulu nti eriyo obubinda obw'abantu obutandise okugema kemiko enkambwe ebirezirezi ebibi ebyobutwa ebirwaza kansa baabikuba kabeji kyokka nga bantu nabajja omulya ekyo ndikyogera lwakuba nti ebikolwa byene bino biri ku lukalu olw'omwirugavu Africa lwakuba ewaifu ezirafaayo bano bo kibagema kwino okutegeera omutindo ogw'ebintu abantu baabwe bali kulya bintu bifaanana bitya mu mawanga agandi tukankamira bukankamire mpuliriza Uganda ye bwavaaku eyo yona yanoonenkerezaaku era yabanga yawalirizibwa okuwera d chemicals eddendawulu wano mu iwanga wano
aye nibo oja kukatali buti buti wende kuogerera oyagana yo nga abali mibangu bibakozesa ebindi okufuwira tituja msizoni ya kulima nga bizira nga byabutwa byabulabe obanga byachikwangala byachiwanyi tibikola ebindi nga byabulabe kubula mu bwifu obwa abantu babulido biri kubutala okwo Ministry ya Agriculture mu Uganda Uganda yavaa yano nekereza yawera obulezi obu okuingira wanu obulezi obu wetubogira amaina kuba 10 na mateka kweri kweri oko ebindi tubirya ebindi twabikozesa nganaba bivunanizibwako bali oti munsi baziramu nganimbo otambula butinoja eri omulimiso owe igombolo alyo nomubuza oti amaduuka agatunda kuno obulezi bwetugula bwetulimiso oba byetukozesa okunwa abasawo abo oti guna tugaidi Obata idina makiliniki ameka gari kucharoko. Omuntu yaba na hiru wa hiru. Nga musawo. Aye ngati yasama musawo inga gari kucharoko. Yasama mujiji. Ali mukiliniki aliku abantu mpiso. Oti mukiliniki mwonka ni mwalu wa hiru amanene. Bariomo. Askari na kubabantu mpiso. Beisaba na Uganda. Olika mvuyo. Tambulo jiga ngao. Emayu ndikulimba. Ezira kwa askari gwaidi ya wainga na abakula kwao. Musa wonga timu kugwa inga na azalisa. Ngai choke bifu ebyo. Bako bahati baino muendo. Mutonu wangina ugwaba sawaba idandaba. Chokanga na abatono. Abaliu. Bachi wani. Ebifu biliwo. Bifuno musala. Ngera mu district yo mulimu DEO katugeze nsonga dabe byansomesa abirondola engeri yabe chikwangala mu district yo mulimu DHO eranga afuno omusala gwa government yakuno aina ne motoka ya government erimu amafuta arondola district ngabwe chiteka iro kubambukiba ayengeye bikola biri yo abantu bafa Erecheina nerese byo tyandi byogeireko koniza bali banguzi

0: Amalikirize n'embozi eno nze nkusibule. Wano mu kibuga kyaise bantu kyabazinga ekyeidinda wentime Busoga Royal Farm eriko lutindo oluyaka She similar road weda twakolagana mu nsonga ya business nkutegeeza nti kandogira ebigambo binongozana Busoga Royal Bingo lwakuba ekusobozesa okuba ng'owangula ku sente. Njyo kusibula mu programu eno ng'olina obusobozi okuwangula esente. Kati wuliriza wano nze mvu wano. Omukulu owa isomero lya Saint Gonza. Gonzaga. Saint Gonzaga Senior Secondary School. Bamweta Anna Nanziri. Omukyala Anna Nanziri iwe. Polisi eri kumunonerezaako. Akasera kabuti. Mukuru wachi wa isomero Anna Nanziri ogemi omwana otunze obule waka otunze obukeke abasoga basinga mutunda bikado eri abatunze akabuzi otwala omwana asome esikazi ekyo kyagemwa obwana obuwala kyaleta erisada lya bulambala ku mumaka galyo. Jina namnana Busoga Royal Farm buti oyo ono nawo muwele kiti wakatugeze mu bigambo byendu kugirawo nga tasana mpuliriza okusinzira ku bakungu mu district ye Idinda isimwe mu district ye Idinda yo mukyalo ni police eye kira kira regional police bategeziza nti omusaada ow'emyaka 20 akalenzi ake emyaka 20 omukyalo yabeera agema akalenzi ako yakaleetera abaana bana ab'obuwala obwana obuto obusomi omulenzi ono sebo nga yeetoboza mu bwetoboza ati olwaleero ndikwenda mpeyo ku busatu bamuleetera n'olwokutaano olundi yakoba jaja sebo nga lijja lwakutaanu buli saasira nga bona agimala kotinze olwa balaza nkola lwakubina nawe mulamu okukola omukaaga nga kyo akalenzi kano nga katambula kajja y'omukazi Nanziri yeetoboza mu bwana buli obusomi Idinda iwe ki jinja obaka butimpe gano musomesa ono yamala yakubira oba omuzeire ati fwizi ow'omwana tujja kumugoba Nanziri iwe obaire ogema obwana obwo obuto obusomi wabutwala enjeru munisipaali awo ebuyikwe wano okumulirano wano nga avuga obwana okuva ku isomero eno Idinda yabutwala enjeru waawo nga atwaire ekisaadalire kulambala ku bwana obwo. Anna Nanziri. Echikolwa wakoze kibino. Anna Nanziri. Mbori headmistress kwa isomero lya Gonzaga. Wafuna otyo omulimu. Kubanga okulabirira abaana ozira kisa. Osaana kuba mwamugeyeena. Kankuulize kunze mve wano 0754850833 nja kuba tenga nkufuna iwe oli ku radio yaise bantu kyabazinga wa Busoga Royal Farm kubanga Nanziri
1: baba wange
0: nsanga yokuuliza
1: zena nsanga iro kama muise kama ome udalansirira enaka wa mutani wa Kasani emera.
0: Na wao sebo.
1: Baada wange wabalo kutukolera byo tuizi niwe kitaiti. Nange ndikusaba Katonda akuwe mikisa.
0: Allahumma.
1: Yo lida otutwale ku munsi edebulalabu. Tegele biliyo.
0: Na wao.
1: Sirira enakawa.
0: Kale Abdallah Nsilila. Oife nakawa. We bale kubanga obako. Omukuru.
2: Hello.
0: Radio jivire sebo. Webali kuhuliriza sivu.
2: Unawa sama nyasani kabujiri.
0: Hey. Kali, uwe bale kuuliriza. Kansume kuwano message dabantu. Well done, Mr. Presenter. Nenze Balaza Molishidi okuva Erwamba, Kaliro District. Uwe bale kuwa tengo uuliriza. Omukulu ono nani? Necho, necho. Ebi motoka, ebi keire. Bisi ahando zali kunsonga ya motoka bikaire binobye ganye genya mu operation nkambe awe bali kubate ngo bakongo buliriza hero busoga royo VSG agume bana Uganda tumusabira mwe bali kusaba aha atyo bwako bi message dikalini njino kangime ku nononze nsibule omukuru we bali kuuliriza
2: aba wangu we bali tuweza na ni pale ndi
0: Eyo libalauli.
2: Yes, sebo. Anti nzente sante yoyo mukazi ya sana maisa.
0: Eee.
2: Yes, sebo.
0: Nanziri ya kuzivu vino.
2: Kwa hivyo ya kuzivu vino.
0: Kali, uwe wale kuhuli jise. Omukuru.
3: Hello.
0: Sanga ilo kuhuliza.
3: Uwe na kwa sana baba.
0: Na wawo. Oja kuvira ku ladi yeyo.
3: Baba kandi tubiza na basagale. Nsimo mu gutu kolam.
0: Na wao.
3: Oyo muchala asana kunoleze kwa yatewe kwa amani agemevwe.
0: Ono nanziri.
3: Oyo nanziri. Bwe omuza ile boge mama na mtu ala kuisomero.
0: Mbugonza
3: ga. Bala lab. Aba tito na kusomesa bana. Budi wo mu kuisomero sasa ni kwa mukole bintu efano nevyo.
0: Nkobi.
3: Ba government yetu yambe omukazi uyo akizibwe
0: akalenzi sibu yajja akasibire buyi kweyo kala munumba no bwana obuto ah na omukuru
3: ero
0: sanga iro kuuliza
3: we bale kutuwereza
0: na wao yesebo ndi kufuna
3: ero
0: Nze ndi kufuna bulungi vira radio nkulize bulungi.
3: Ndino muzafaru kunza mchalije okabira.
0: Yese muzafaru.
3: Ndi kona na dikija akola kulonga na matero gana tikakola.
0: Operation tekole.
3: Kulonga tikira duzi ya wima kwa ja mutau ninga muno kwa ganda kisinga rezi mpaka.
0: Odi operation tekole.
3: Eh. Ya chijiri tikija akola jao na kija akola kuchinga.
0: Ali
3: mbadandiko kutambula ngwenda ya moto kangeri ano moto kangeri yoku kugudu ninji
0: kale
3: bale kubuleriza
0: na wawe bale kuuliriza kanuna wanga kukume bayo bulungi omukuru Dolin Olivia atusa kutuse kulonje birango mulwaise bantu chabazinga inshallah tunakulwanchi

kale mukagwa enone sawe soka eya programu ene kutusibwa kuba naifa ba Seta University twala yo mwana wo mbitundu ebyembalala mukono aje maiso kubanga atendekebwa mudikose zebenda bulo ensonga bisobola okubanga ditambula malidadi sana ni zetu baime Godfrey Musano ndi wopa kesa wandale ya kanzimye nzimye tuetegereze ente kateka nga bwedhiri kutambula mwiwanga Uganda katandike nensonga edha Dr. Kiza Besigye unakuonu walero mukagwa alikumpuliriza doktari Kiza Besigye asubira okubanga sibulwa okuva mwiru alido eri ikomera waliruzira bamwiza yo mukadu kulu kubanga bano abasawo mwiru alido eri ya Luzira Prison Hospital bategeza nti kano Dr. Kiza Besigye atandi soku bakumatu irange mbera jarimu mbutie tiera likiriza angaba chiba ire mukagwa mulonji Dr. Kiza Besigye yasobola okuba nga agwa mukoti ena kudomwe zidali ama kumiyari na muenda omwezi oguo musanvu omwaka guno gwene bweyali aligezako okuwakania ensonga nga bwe dali diritambula mu maiso ag'omulamuzi Emmanuel Baguma Dr. Kiza Besigye bwe yagwa mu kooti basobola okuba nga bamule byalebya kino ekigambo mbeere nkyogera emirundi egiwerako Dr. Kiza Besigye bwe yagwa mu kooti baamulebyalebya baamutwala mu balaks

0: tujani iwe.
1: Chenana na munana akatoneze mukaga.
2: Busagaro yo radio. Ondi. Right now. Kumoya.

0: Muzindalongo omwisiko oyo poliisi emuvuuniza ebisinga ku nsonga eno abataka ababulidde n'abakulembeze ab'ekyalo bawayiyaako kuno waife nga buli muntu akadde kubba mu bukiika.
1: Nabirye Monica ninze n'abakyala ow'ekyalo kino tufunye ekyekango nga omuvuka yayise mukazi we ali kwongera okunoonenkereza n'omulenzi alumuike abaire mutonto n'omwirugavu omuwala abaire mu myaka nga abiri abaire akaali muto nga aliku omwana mulala era n'ende ey'okubiri yavaamu mu mwezi oguwaire.
2: Ninze Isaabire Rasidi meeyo w'Obukinalwa. Ekikangawo ekyo kituuseewo nga n'eggulo twamubaineku ng'atambula n'eiba era nga bakyakala baatuuka n'okubiri kujja mu maka ge bamuzaalamu baavaamu essaawa ina baira era omuwala ono baavuire ku nsonga yakujja kukina kadodi omulenzi yalowooza nga yagire kukwana mu kadodi bwe baatuuse okubatabaganya baira mu nnumba ndowooza n'okutuuka okufuna ekikanga we ky'okuyitibwa.
3: Kijjoba Perusi kansala ow'omuluka guno tukubiriza abavubuka beebise bulungi.
4: Awabire Moses kyapasonero si wano Bukinalwa yatugiibwa omukyala omukyala yatugiibwa nimwami we wafula bana webanga waliwo waidi kukuwaali wowona
0: omusaadde oyo tugira okuva ebuvuma eyo nga poliisi emugombyemu obwala era nga n'enteekateekeddwa okunoonenkereza ku itema eryo lyetandikirewo mbagirawo ndikiriza gabutego nga zingirezingire kwawo afunvuwe bwino empologoma y'obwana isi bantu kyabazinga wa Busoga omwezi ogwidda ng'enaku edda omwezi 13 ogw'omwenda twidda kuba mu bitundutundu ebiye isaza ly'isi bantu eryebuna matwikira ga mukuzigwa 12 afunvuwe ino isi bantu empologoma y'obwana pulogulaamu zimba ensi ey'ebyokulya isa bulungi ebirowoozo era ku mukutu gwa laadiyo esinga otavaawo ensonga kamala dika tuli bulungi wano mu nteekateeka edda okuweereza twidde afuna amawulire gaife aganda agasinga ku ssaawa yaife ejja kuba yakusatu ey'obwire obw'olwaleero.